0: adum ni o bam
1: en sireni o bam
0: me pa so din ni bebi a o jina
1: me pa so mi din ye ba ko fa no an se bin jima na me bro ko din pa de ajala chimo de san radio ni san me no wa sie na what you saying
0: am me hu ye genre
1: ke do ba dia se ya mi sira o pa no sira ka chire ka chire ka chire ni ne ye no te sa o ya mi sira no wane maami mercy na mercy ba kun so a chima sene a oton ma de mo no a chim asene police station ni chen ope
0: okay
1: police for no so tie o papa papa papa
0: okay
1: akona ke twa no men chen o besun ya fane mo friend na president bema ni kwede mo sala si kwasi party go fi a jo victor menyo kumisi ni akwara ba kun di no no by that point sa wa chima dia sa nyami sa no papa nyami ka no ho o believers asori mu akona o di ni dumedi nyami sa no I mean, chair, Obibia, which in Bia, and our former chairman, you know, I mean, that's it, my own.

0: oyere na one ge bi akoshe ho na ni se akoba na wa bam opo ni re na na ni wo fa bi manza dan fo ba mine ni efi e susu mu chire no na mine ma na dwene ma ni se we mbitimi a ade e be fa so ma oyere beti a en ha no ofi adwuma mu kokoduru fi a ko ya onchi akura owura hall ho pe ofa ni bagis wo no tra akwiye ni no
1: starti
0: su
1: on starti su
0: a be ma ni starti su su ani su ba ni enti o ba re ti sa o be pia ba you run a day na o be wa starti nya ba ye bi de no ho ba twentwe me na akwa akwa ba se me ne na wo na o te te mi che se ai se su ni nyina wo su enti e ma so mo ho mo bro kakra enti e yesa na o ba ka se o nya hwe mi wura o de ja akoko ji akura de bra na se o de akova so
1: o fa ke asimo ma ke o ba o ba bi bu be fu papa papa because e bi ene ni ku abe yes I suno e bi ene ni ru so asimo o ba beti me ba beti me ayo na eh eh nya no de o ba de o ntimi kasa awo
0: aha
1: o
0: ti
1: what you say eh eh ba no de beti me ai bibi fufro
0: e bi ti me bibi fufro ba be ma no na mind in a man is self to but also a year no e fai ama si wa kwachi akra na ba ama the wife so so ni akra na tika ma say a mistake na ko bible

bane dey Kwame ne ama Kwame ne ama munyina ye se nyame nhira mo na onye mu kese e na ye muda enti no muni da no na mundi me e wo kwan pa so na mi nhira mo onye mu kese wate mem ne ndafo ye ama ene Kwame na mi ntumu nsemu sika na me onye mu mpenyimfo etitirifo na me ema mo mama so nye den matamfo hwehwe mo a mo hu na mi nhira mo wate Nshiro mu ni mwasifu nyina. Nshiro mu ni mwebusu nyinara. Nshiro obia mpoa obeba encounter with wo memne ndaba. Memne ndaba bia ye nshira. Eto ye wadamfoa onso wa ye nshira. Ene mema memne ndafo nyina. Awoda pa because memne da eye mudi. Bra menso menya akwanya atena se memne nda ide na mebepru memne mu se de etie ese efata. Ai, obi troy o Bible won si se dia obo ade no ese ne se won koye no eno e na meba abeye e wa dum fidie mu ha enti afi na wa join me amesrew join me YouTube na mum frɛ wa danfo bi na frɛ wo nyonku bi me so e wo tamfo kra frɛ no because e futu owe obehia enkomo aye bedi obehia ni e beka wo ha bia no e yo bi hia asem Ebi ana wo de emfa wo ho but wadamfo no eha ne pa etete ne pa na sankomo ye bedi nene nso no egu aware papa esi aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa because me kwa kasa ase me de ma ware sem aba abonten enti ye wu aware mu slowly hey minimum kwa ma tete sa ware ne emfa nko heavy no minimum po mate Say I'm found go heaven. And you know what, warrior? You just do what is right.